Emi fana siye ke siye pa motufuwe junya me. Jobo sroni asase. Na minkanche ni sa dumra umada wa se. Dumra umada wa se. Sa odi ashebo sumi ya.

0: aswanso me ka kire wo minim adwuma me ma me nye bidda said e be ya ye be survive na me kai se bra mi sane mu no aye fi akra baaye no na me ma me akiri ba 5 wawu obetse me
1: okay
0: nti otse me no mi nyini ni nyina na sa me ma me no ho no na na me wo but na me ba asamase because me hu se ma me no I say opemasem
1: okay
0: eye me ami ma me no
1: okay
0: but u se obi ti won ntama u se den nim
1: o
0: ma me ankasa
1: do no ote o no do call fine
0: yeah but now Ashtown sabre no no ware o hene
1: okay
0: nti kewo sisia bebia okra bola ho ha bro signa ene bola ho esi bola ho ho no
1: yeah.
0: Sa tam na ye fitia na ne kunu no su ye ohene wo wo maase
1: okay
0: nti ono no ote me ne me betna ye but me ba ne nchen no na bribia me prise me kome na na ho me kome me sa me ma me kan sa se me ko ho
1: yeah.
0: Na ho su na me kwa na me nya asore ko because bebia na me woni de na omun kwa asore me ma me ni de na okwa anglican but enye de bia na na wo ko
1: okay
0: nti me no sunday bia dua na bola ho ni aso ase no tumi nante ekọ nti na mi mi free ho Sunday bia me ba
1: so na won fie ne ne number
0: na me ko be 4-5 years
1: na otimi nante free
0: ko aso because na se mani ji ho aso ase ni ho nwa
1: kunu
0: ani se wo fa alaba
1: wati
0: na ne na munwe mu ha na wa ko dru ye ho ye na kwan ni so ye straight nti mi sue akwan no
1: uti ye ze obi anche wo
0: ah sabre je na ti ati ti ni ho na na asawasi church of pentecost so na ye sum wo school them
1: okay
0: iti mi free ho no mu na me fa akoti ala ho na na ma ba sorry ye pon ase me ko me na na mu ho no ma ko didia na mi nye bibia na me dimrika na chese ma be fie
1: okay
0: enti me kase ya tete mi wo keu
1: okay
0: ha but bra mi ma me no mu wo school na school ni ye new nation international school sa school ne yomo dia
1: yeah
0: ohine ne ne yire ni nyina na yomo dia
1: okay
0: enti ma me no mi free ha no me ba new nation
1: okay
0: na me nko me chi kakra no miss yes me fan say primary ni kindergarten ni nursery no ye wa kra no na ye start ye ntimi call man probi anglican school kakra
1: okay
0: me fan say nursery nti ye ba ha na ye pe school akono me na na munya ya anglican fo ni si omu konya Saint Cyprian's
1: okay
0: mami ntimi call Saint Cyprian's so kakra na numu na sese me maame ne de bete me a me call mu nche ni me call mu nche ni me de call new nation international school ho na me wie ho sa tam ne ka stage 6 me wie stage 6 na me wie stage 6 ni mu no me maame no no mu sika ba me nim de ntia no mpe so to am so
1: aw
0: na before then ni nyina no so so no na chese me call Pentecost won ntia na me to nyum ha enti me dwane
1: ese usheni na na nyom to ni wo
0: me pa cho me sheni nyina na me to chum eti mi dwane ko ye ne chese anwom ne de e hwa so as Pentecost ona e na nyom no na me shase eso wo Sunday school eti me ko ho a na ye Children's Day ni ade a
1: ma mi misa ho ka kra ko se won ye ba be jina pa na ubusye ni bi to jum ana papa bi to jum ana ma bi to jum
0: ma me to busye ni o to jum ba me ma me to jum pa eso anye wanfa nyuma anye se like o sori anopa obeto dwum saa na o to dwum so a o to dwum a o ma nyame abesraye na me hu ha me kan opedwum and me albums amaye no me ye hymns of inspiration bi
1: okay
0: utie uhwe me albums na me wo one hymns of inspiration metimi aka se na me ma me so na me de yes hymns of inspiration because ope dwum o sori obeto dwum saa na wanko school so ope brofo dwum eti
1: o ti me from no wo
0: ah wo ya o ti mi ka se ogeye twanwum wi
1: wati
0: ogeye twanwum wi nti metimi aka se eye ni nkran hye na me de yes hymns of inspiration no na make ka edoso enumu no na Sunday school ye Children's Day na Pentecost, ye pobio, ye drama, ye pobio.